0: Basi bari kibanzo tumaba kocha tumaba kucha yobusi komunicha nyamukasemera kindi kino cha radio moto butembo beni chamaba hikiro koshonda bihino che habona mukulu ehabuli hano na habula mwana ehabula mutumwa echikale terawana binyu bikitunga echa ababiri kucha abashakulu abakekulu abaturaje me ay abakalo ko kitongole che asta a s s t a ekikabanika umuyo butembo wana kabitero basi tukao tuti wasinja mukabe mwana wanje ko radio moto butembo esi mukatsa mara kende kino bana ne bana musemera cyo bana ne bana muhanu umucyo kuba tuti wasinje nyumuka tukwama kundi mdonga na bulechere kuha lakini yakandi kuheri hano sikandareka kandi muntu wire tunamondere rihano byo itekaniwe usana ninyu usana ne tutubusi mushakulu mukekulu mulwana mumbesa itubusi tusabirwe kumbe etwabya etwere muhorekerera amahano kundi netu amahano otwa tukuwa omareke tuika kulorengo luno mbu yuti uwa akaika kanyanuke muongo ishashi oke mubora nende ndia vari vya tabwereka oyo vari vya basi ndeke kumbe etwa na iteka ni andreke chikareka chindi chino wawulikiriwa ni wawate basi ishunda miwa kuhara shawe renge kumi wareta shawe ungezia kushira unino basi ino ino netu watu heri mwenye uo mwore nere sutu angasha utukendo ungesha kona vende naho akatabika ketu kekania ako katushire basi wawulikiriwanzwa enzumwa ikuamwa nubile tukandi kanyo kumwase muma waka wate tuanga semesi watote ako vyo tu itayire au ako vyo tuanga itsutsa tuanga semesi watote ako vyo tu itayire au ako vyo tuanga itsutsa au masi tukene kukwira umochiswa hizi tuanga watote namuna gani tunaweza kurizika na yale tunayohitaji. Na Kiswahili njo ile sababu kinande kungufu. Namuna gani tunaweza kurizika na yale tunayohitaji. Na kwa Faransa tunaweza sema que faire pour mieux satisfaire à nos besoins. Que faire? Tuangaira tute. Tuanga semesi watote. Tutarizika na muna gani kwa yale tunayo kwa mahitaji zetu. Basi wawili kiriwanzwa wamaviuwa wamwase otu kande kanya kumunu wire ni kanyua kake kusebu lakini kandi kashikire kandi kakalire mahitaji hitaji amahitaji ni manene uko mundu bamata wambu mundu ahure kabisa vya itayira muhandika vyoko vyoko kapapura maana ke neve nene sana omwera omuteke yuka kolumubiri na wote ko rutemino neba koloba koloba katsunga mbino begona na behe nabo banene na mahitaji nabo basi tubushi esi wobo utembino aye mahitaji wao unaobete mahitaji kwa lengo wonda iya itubushi ibwa ndero haru tukatukiriwa ibwa tuangatsenge misiwa tote au kwebyo kubyo tuitayire kubiko tukaitsutsa kanji kanje na ololo kana saduwa omabitu samuhanda omabitaga omabitaga eritaga ebitu kolorengo lwao
1: ndio
0: Kana leto loholo. Kana leto na makoni. Uo mundu wa biri patatashio. Biri kwa kardiake. Biri kwa behe.
1: Avese.
0: Avese. Vikalo omomi itzutso. Eri itzutsa. Neri ukwa sasa. Tuangaye ratote. Au mwase. Tukatika nye kumunuwire. Kani nyangerero mwase ingata fanyenda ngerero. Wakani nyanga mwase wabolo. Kada zikuwa wera echiroko okoluare checho. Lati chetu vanza, ebe tuita ire nebe nchi kurenga lorengo. Kurenga lorengo lwetu. Mana keni wambu, ngaba kabu wambu, eri itusa beka kwa manango komunduare, mbu kone nemure, ebe itu sire beka debia berengaye, nuko ni mukui. Nibiesu sire wikani ya mikuhi gaye. Kwa nukwane wadote. Uyati. Se omukuhi. Nomure. Nomunene. Nechirema. Nauri omonda. Gaswa kada yuko mbuna ya kai isusa. Onome kakana lukani isusa omonda. Tote ayi. Omosu ya kalile sana. Nerduangai timba kuhu kwa kose. Konde. Nolume keke. Nauri omonda. Inye isusa. Akasha holaka isusa. Si aluka hola atete itusi ye. Nerio. Ni wambu. Echi mbere mbere. Jato ngata menya. Kumbe. Ewe mundu binafsi. Iwe suka kwanza. Ereta imenya lorengo. Ereta imenya lorengo. Ereta imenya lorengo. Ereta imenya lorengo chukwendo debo.
1: Ereta imenya lorengo. Yale ye menyango kwa wote. Nere wa wote. Nyeri nyeti ya.
0: Ndiku mnusha toka reyemenya. Kana ya hondreki. Reyemenya lorengo.
1: Ni wambu reyemenya lorengo. Tuli ya reyemenya wote. Olorengo. Olo nyeremo lwa luno. Na honga ya haha. Na honga lola ya haria. Ewa ninye bendobe sana.
0: Na chini manire kuchichi.
1: Ndiyo.
0: Baki wa suka imenye.
1: Echo
0: ni chimbere mbere. Kanji kanji, situ tokera imenye.
1: Yeah.
0: Abandeba waka kumenye, lakini, ewe sura imenye. Bo. Na rio, wabibia akapasiti, yako seka, iso wetreko, sasi uwashe itusa, every endata, okwewe. Nereo sahe yo, ukabi wa mahichia omute ma uvulitovu nene. Omute mana wakana loha, inyeli troha. Aka rengikania, evi kalu omute ma wakufuka rengikanaia. Na omute ma unyeli olorengolo au. Wase na unyalo hinye wati. Iku yu, sheta iminya na. Mboyeta iminya. Chone chimbere mbere. Echa kabere, ewa yike tera, ihu wene, busera, eri irama hao kwa onde mundu. Ewa yike tera, ihu wene, busera eri irama hao kwa onde mundu. Ndiko bena beti? Kunde, wamabisuka, eri yike tera, ihu wene, Efuka itusu kaya tokaagi. Lakini saa ukadi itusu mwase. Nereo shi irama hawa uko. Uko onde mundu. Ulo menya. Ulo wanzoma vihechalo.
1: Uke loha.
0: Mfano eyi nenga basha kuluwa baba uma. Na wake kulu. Hata na waluwana. Hata na wambesa. Iwa langa rumundu nyasinye wate. Leo nilikuwa napenda. Nikule kunyama. Nereo iburi. Iwe waya musamarela. Shauti haka seva, shauti na kash. Nerio, echiche no mo.
1: Umobono
0: wewe. Nerio omote, bo, te, sasa tukaya ratote. Oya batake ngamu ili anawa ukaza kata. Nerio, jikere wa wode, wode nchoko watu. Nje. Toshunduka kwa watiki.
1: Ni wambo, okaluo womango lukwe. Kundokaluo alevia. Yali ya ho kwanza. iye kumbe ni jitagali yao. Nari okumbi kuni ya ini ngarenderera mamanga kandi bua atiji.
0: Echi chikata kari wachete wa mata wa mawutu kai tusa chendochi echi tumo kapasite kenyu ewali wanga wangasungacho
1: ote
0: kusiriwa buketa kacho okoro ne mundu
1: ndiyo
0: sichecho kudinga hano gitutuwa varikola natutunena bukuni bu basha kulu wake kulu
1: enevo nana
0: ukasunga wote kune navere kola navere ya mosha kulu kune navere loha evi shiba kani ya wakambabio neriwa ilo kubandu kwe kwe viniga sunde menya nabongo koba nene mahitaji ama nema nene ngawe
1: ndiyo
0: neriwa uti ha seba nyiso mene nebya basi nibi atakumbe ni una hola nebya kwa uka uwa rungu kata kana wamu shakulu na u amazingira wa uremo na utazu kere yemenya kwanza aho uli aho bo sasa evyuka izutsa uka izutsa vyo kone mulu echareka utatairisha vyo umumu lobyo mulu ana nichi uka wotele uka nisha wabe kula na liku uwa hicha uwa usalabu yo uwa hicha
1: uwa mwana wawo
0: umwana wawo tuitega yokosebo okwa evyo eche nende eche kwa mir sika ya kake uko wetreko tami abanduwa nene bakana bakana taluko kwa damu na iye maisha busane ndini sikia akake kautreko awo ndini sikia umuviru uka kola echo nacho nicho umacho kove kareka umurinya taluka rite ikania enamu na iye mahitaji huku wewe sikaya akake oko wetreko akake kakabia kake kumundua wetreko
1: akake kumundua wetreko basi neka mene mwubia holi mundu amavita isi amavita amenya nirisi chako hali ya revi yao ne chindi irishima kumbe iuwe newe niwe shima na kake akwa wetreko na kake akwa kande hawa iwe shimako erishima ni kintu akinene
0: na ke bakaga ya bushi se bareko
1: se bareko kundi ne rishima ryo ryareka iye Ibrahim aka shima mwame muko ndi mwa yitaga isha wuti mwana kwanza mtu kwa bwana kwa yitaga mwa yitaga isha wuti mwana mwa yitaga ai ne mangai ro mwana nare mwame mukulwa malangira ayitra yire mwana ndia mama ho mwana nare mashibwa tibwa nangashima oyuliamba omwana yolet ne mwa mutu ala kwa botarati yaka muta kama buhere omwame mukulwa mu bati kwene ni kushi wutiri kirirya ibwa nare mama murat leba inyuma ku weyene yini mburi ukereyo mu buhere na maribia erishima ryawo narako berebete omundu erisim ne kendo kenene nere menyo bawure nere yetaga
0: andi kwenene nana ni na ye abereka suche banya misri ye Musa omungu mamubulia ama bati Musa uite kuchi
1: ndiyo
0: aho ni Musa kali na uka hitara baka ndi kubulia uwite kuchi Musa mwa hitara iliso chia abandu mwa itusa yabia hitaji na hitaji hiwa mehiria unyuma wanga na mingama mubuli ate sasa wama itusu tukasoka ya abandu uwite kuchi
1: ndiyo
0: ama watino umuso
1: onangwete
0: neri umuso omu maisha huku wetu kwenye kuku wetu kakake uwitre ko umuso wawo nili umuso wawo yo samare umuso wawo ungu witi kuchi embere uyitsutse ebere ndata kwewe
1: ndiyo
0: musa shabya kuta ku Frank
1: iye
0: eh
1: abya kuta ku Musa
0: kumuso Musa sasa na uwenga mushakulu mulu ana mumbesa umuso wawo omubuyingo wawo wa amata kubulia wa takangana yo muso wawo wali ngo muso wa Musa hani abanene no muso siba wetewo au kandi bangana rero ku muso yo kandi muso yibarenzia
1: ibarenzia lenzia
0: ibarenzia lenzia ndi muso wanga nabye ho hukaseba eh muso wawo umuso wanga nabye kumuhwa ikakabiri okukakola ukalishere ngambene ukalishere ngangulube yawo ukafanya kali ka jardin kuko wawo oyi umuso wawo wo ukandareka nyamwanga asa akashakuri kwa kolachi nabo bote echo mwote ko nyamuhanga cheki lakini ini bashakuru ba baba uma nabage kuru ba baba uma abiri wate basi
1: nyekere kocha
0: konyene konyene kwanza umuka wote konyene konyene olone lubanza
1: kaluwa konyene konyene
0: ibo kuburya Nero baba yono tumasha kubana nero basi tukashe kubula ngoro utiki basi konjene konjene Musa mwata vuatia Musa mwata vuatia muso woyu na we musha kulu kati kwa zote bino muso woyu kaya nara kwa yose woyo kada kutu kwa muso
1: kama kake kuweta kuona muso
0: muso woyu kata kari wano kake uwete ko awo kusamalire omutima nawo akayihinda ko kandu fulani oko wete ko na unyaturera akayihinda tami muna nabiro muna nabiro muri no ndino ndi mwana mwana ngara basungu abasungu akada sibisi bona kandu kake wala ngara inyawulembwa ne shupufu esa ika mutimba timba ko nempo ya haya so wote bakatuga shi wote bakatuga sho kaya haya niyo yodre kende yo wote chukute ko
1: kidi
0: wa hutala lakini uka seke bwewe ne kumwe wose wote na ku de icha wote ko de bakati mu mulembo wote ku ja tinda empo ajisa yere yo
1: yenye na wote ko
0: yenye ebwa jisayire yijina wile kwa parcele denyo bori kiribazwa o mwase otoma hika kuyu ni mwase wetu tubu shi tutorere etu wa imenya Lorengo tutorere etu wa imenya nga tuite kuchi nga tuka kola nachi imu tu angatoka elia tuka isusa everenda takuitwe kunde amaisha esi wasamare ruti ori kunde ute ku televizio ori ute ku mutoka ori amoka himbali karne ori ute ku pichipichi ori ute ku remaria kakao ori ute kuchi nayo ibyo byo mama
1: mama hawa
0: mama huku hawa ibyo isusebere ndataku aho ukande lwala ukande hola Na kanje kanje barenga bo bukire bakayo mu lupiteli sho franga shabo seka horere sho dawo iba mupima tashio ilisha kapanda mama yuri ni hautulie enda punguza kwanza mafikiri isi mutini mafikiri deri itu sabiri ya
1: itu tatuza
0: everi ya tatuwa kumundu kwa kusevu nerio bo mama na uyoyo onunga nerio kwanza uka saa noko chende chetu charadi moto butembo bini Nerio kandi suka kwanza eri hulame na wawu na ukande tu na ukande bora bora kiriri na u okomasi ono na unga wamu wawote kundi wau chena uchena mpesa sawa mutulazi meaje eri ukandi kaniri ya abalwa nanga awe na wambesa nga awe omasi ono ni nyunga magara moto basi toba kwa chinyo
2: ingawa sinjerimbe chinyo Manaki okome nanga hulawamo kaviramu hasa Madlene. Na eni nyoko chitunga eche asta. Gasha shirikinavo okoshukazi mbali mbali. Manaki omwati oyu ngo kwa masaho basi ama byanga katutulako itwe bosi itwe bashakolo itwe ba itwe tuchine bakatikati na bajene bakatubulyambo eri susariao ukai susa kwanza wucho ukuchikwe baba na mare tacha omuso wo wuteko wo wa wakendeleka na wabout kumba na ina ira cheno abajene bo tunena abo akalangiro mu onde akalabano na katoka kiwe atina kumba nilia nilia irako ehe wana matresu sako bwana uwuto kuchi echikandeleka uwa kuti kumbe uli ahikira oho ndio yo ama hikira unashingata ya risaya akatoka kiwa kuhama cha biro bingahi si wangamenya nero eyo tunamwitsutsireyo ebiri ndatoko bwenge oko mamwa yo tulinao bibi namurekana bandu ba ibabya bibie kuti banga ndihikira kuchokoneti iwa yiba kutse waya waya warenda bandu bomonzera kundi wabiri yitaga echindu echiriendata okwewe nero babina katakere tuburati ino batahe embere wita sukerire bya leba ululengo lwau nangana eske chona matabu echi nangana tokacho neribwa emuwa na niri emuwa ngana wauti he na mabipima nangana tokacho nokobasha kuluba tungo ko baba na mubua akakyo ko ute kwa kukatuka nirikero mwanu tindi bwana e lakini nyina lairo ko chino nebo longu teko lwanu noi nani angana bwat ye wabrika sana na inangana tasha kuongezera ese twa waza nga tu itwa tunapashwe riwa tikibwa itwa tunapashwe yehe omundu akatsuka eriketera echaweteko neribu mwale byote oyu kenye yanga andaganda na yangana bwati oyu namwera kino na ekwesi ngata shamua tikaya nyete ibulwe bwati cha lakini si ulwe ubwira utu aho hirire amafikiri wao echocho nangana shasubya baba okofatana ne somo yetu eya mabibi mbereshe tu ayo
0: basi wasinja kabisa kuri hano eryo nibwo mbu hani abanene abongo tukabwo mwacho yu babo mbu abo bakabwa bekaye kumbala ko konde baberekere berer baberebya mu mwishi bakahora wambu la vie parasitaire babiria para babiria ba parasite parasite ochigu
2: akulingana no wundi
0: nane kenyu bwangu ebyo yita yiri byo shi wataka byo yokole muntu nere ba parasite yabo omosyo yure no bama behetana basha kulu abo bama biwa muhanda manake kundi iyisha wite musimama no gatambikano rero ina animo bitororo no gatambikano esubu yenu nero amuyono ni parasite eka
2: nka
0: no yo minye obusha kuluwe bukashe tiraya asa pursa munu bire mulwan mumbesa nyo mera kanema mana watu wako mwasi weturaje myaji itumutu tu wako huko mbere
1: yeah
0: toma shefu zero huko lakini oyuno mu uko mwasi ono amasha shabya parasite mubero bekashe sobo busha kuluwe wangebe kundi munashi amaisha tuno kasa akatonda akakalakala nevi neri wa maberendereru ko wote ngandi shakola cherebe kera isutashe suka murubire uminye korevende koreste wabirishareya suka yatua reno safro kasungeyo nubiruka koloyo oyowa ni mundi kusucha oyowa na muso witreko na muso yo suyu isu wasaragana yao hambere rao musa mwambere romuzo shibye shikwa kashya mulami lakini mwaso yakibwa umuso yo kabinya mahenduka ikwa ibobuteke uwe obukara kenya kola amajabu nebe kaitaga ama hikuchika ama tokavyo. Basi kondisho ndambi sina masasi katebeta echo twanga kola tutekana yendeke echo nzera shobuyingo wetu echo nzera shobisuka muhanda ambuki komase bien fini kwa fini bien ki komase mal fini mal chone ki France ni wambu tulebe echo nzera shetunga nanzera shangana tukolia UN au ngasikari shetu kulia etu ngaherera tutu kerilua omobuchiru tuwabani omobuchiru obo nivyo shitu wangayetaga etu kanda sundabio obuchiru wakara kawa wakara kasi mambu ambu eribu tehichiru
1: nikanyahyo
0: maake munu biru tumoto liwa kusebu akatereve pursa kabalu wana munuviri ni hichiru. Ibe si watupona. Tuna murevia. Eve pursa yeno. Toba fanyo ekilibre. Yutu katerevi eve pursa. Yo ipenenga ite ikanyi. Me akatereve pursa. Ukabolo ya wasomanga anenende. Na utasomanga anenende. Evo shuwa yeye. Niche monyika. Lakini tuwe kera. Ayusomiri nyakabe distenke wakame nyambu. Wanda anenga mwasoma. Me purile moma. Sibicherebeti ukiga yenu usumire ani mu gitororo wa yada
1: no yutasubire
0: dusubire deryo kadu usumire ubu akari akari avunene kurenga no basi derbol kribanzwa basi mama byugwa omulage otulo nawo ritsutsa luhanya hanya nabe bigakola yokolohola kandi uyisutse iunashi olorengo lwao kani ukaitsutsa chae nga wangatoka chona out isi waitsutse chendu echikani kuletera makoni naiwo bukiruka soba ko malupiteri ko ba doctor na ba doctor na kake owe weta ko ikashawana nayo kondre mukaitsutsa evete
1: evita
0: kutolere basi toba basima kutsebu nyimutu likirie kukatambikano abatanye shokomena wangana wende wa kwanza mbele riho erinyi wa mnubire nga hula wamo Muhindo Safari Norbert inje mkulu chitunga eche asta
1: nga hula wamo kabu onderu debora
2: nga hula wamo kabira muha saa mado
0: basi wasinja tuwa basu wako tuwasu wa mnubiri masu wa mwoya uholo.

yo, emasoye yo, kutia muparukia, beni malepe, tamende, beni cité, wa yo. Omo bingo mayo, wa yo. Doublage. Bunyuka tu wa shiku sende raye. Au manama mabikira Maria. Mama yuku wetu. Tuivi se hati mbulamu yanga wakungahi omu isi. Andaha umane tu. Wa yo.